na papa e ka se ni so fo no ka se ni se na mi aya bana ni se so na o fu so be e de e pa so e be e de e be ti na na ye ni se ka so bi atma se a e bi bi na wa tma so amen now the person is free to sama kunya bi e de ma Kristo na o ba no be tma so amania na aya basa no so ba no be tma kunya ni mo amania na to bu gru na to ne pas na to so you did it to Jesus. Yes. Papa, see, you're the one you're pursuing.

0: Wananduanhunu.
1: Follow me.
0: Salamaburate. Anya Kata. Unawabuamea. Yawe na watiti.
1: Upe nyo sewa na nikia watamfuka.
0: Wananduanhunu. Sawe ya olababla diye. Anya Kata.

Emre bidruye na oni frani bia na na nia frani o sa tin kwanche no sresra bia oni frani ni nia frani batini na sa ni frani no no sa tin kwanche na wasresra dia no na nipa ni se obetna ho akwawie ya na emre bidruye ema ohini yesu du ho no no sa ni frani tie mu ka se ohini ba david ba hu mobo na jesus jeno Etsinani mani frani no osaba sesan e wote bia foforom nani pani bi hunu no omaka se ah enya kwa we no na nani e frano ano otin kwanche sa sresrade no ne bisi ayo no e bisu ka se eni wono na ojina di awade ho adanse mom hunu se ayo no na awade aye ne sa ti se awade agi se ne frani na hunu se wo so age bia aye nchechire ye I am a near Ada Babra Bosono, a radibus son of Robert Jiwa Frimu.

0: tia munche dros.
1: Sabi ona manu tuba usinti.
0: But they been so anoche turmuti any bio.
1: Turmuti ano e no majai.
0: Sa?
1: Ye di ni ana ya dros. Asi an design.
0: Okay, ma munche dros no bini here for.
1: Minister yiri binum enche dros. As of mami fo binum enche dros.
0: Eni ezo o yire kura enche dros.
1: Eh rausam.
0: Okay, ena hefa fo bim.
1: A presi fo ma binum enche dros.
0: Na police ni ba enche dros wa. Ero so e wasem.
1: Na ye presi ni ba enche dros. What do you mean?
0: Na so fo hu ma o munche nwi dros no bia na.
1: Ena baba baba kwa munche dros. Wa ko twa fa de ana de ne pai se ta. Enu ye pie no to no. Adi bo dia plan fa no.
0: Eh ene na nya agro
1: na
0: ti sen.
1: Na nu enwi na fo abua so.
0: Ei! Oso fo se wo kan me kura mti e se me nche dros.
1: O ti apo chese me nche dros.
0: Na se e normal.
1: Wa bua.
0: Oh. Na se se my den.
1: What you are drop there se battery. Ene sia no.
0: Na ye de ne hu eno.
1: Na de ye no.
0: Nti se se me nya den.
1: To dros. De man e ton dros no. Enye sika.
0: Na se ma na na wo kan o ma se. Ne ka chire ma no.
1: E ma mun to dros o tom.
0: Me nya sho so ma te kan biem.
1: Mun to dros o. E ma ne binu mo. Mun sha dros o. E ma ne binu mo. Mun to dros o.
0: Oso fo master ti di watem.
1: Ye de ni matem o fie. Mun di matem ka mun sha dros. Kwa kwa se.
0: Princess Tina si wunti on sha dros biem.
1: Yes mo ja kenenim.
0: Oso funti hwi ni dros so hyane kwa na ye problem.
1: Ni to no so no, edumu dia mu kanka kai.
0: Ado hwi hwi turu mu ana.
1: Ja nkosa keka no.
0: Okay, okay. Na wo kan no to abena mu mo.
1: Enwo to ne se mu bawa. Na wo to na wo no, eso faso ne sai.
0: Eso faso ne sai ye de ne.
1: Ha wo kasi asem.
0: O kan ne se ne ni die mu hwi am.
1: Asma kan mate. Wo hwi ye.
0: Ah, so funzo wa no ya ya ya sa den.
1: Wo ma no ya.
0: Na wo de onim.
1: Uturu mu bana ko uturu mu. Me di watam.
0: Enye be bua me na me nko woro me die no.
1: Me na pcha
0: wo. O ba so beti mu be bua me.
1: Gati. Wo bua.
0: E wa ma me huhuru
1: na ye krasini
0: na se pa ni o Oso fun tu council na ye bi ko sen
1: council na sister bi aba o so da na me ni wiya bro
0: na no sa na se chere sen
1: na se mi me jopade na da na bro dia no
0: na so ye so fun ka ma ne wiya nya me be ma foforo
1: wa bua
0: anko wija peace kitikiti sin ya de bedjon so a
1: wo kwase agai
0: e se wo ya me fere sa agai na ba e
1: excuse me
0: wo de twen me fere na ba
1: mi ko to jogu for me sew
0: okay ma jai Afenya mini pa yentufu kakra. O ka ba ko na makan ba ko. Di kan.
1: Prophet Jire, Shadros.
0: Prophet wan yire, o se Shadros.
1: Master, be very careful. Pati.
0: Okay, mate. Wo de tu dada ba fere kwa fo kakra ma me.
1: O ye tie tie jojojojo samia mete ya. E ma won to afenya fega. E na udetire. Wo de tire kwa yenhu. Na de ye ho.
0: Woah. Ene tu mini pa Elizabeth akotufu ma me.
1: O sanku wai, na o change ni house. Wo da no mobile phone. Na bi asisa house. Be very careful.
0: Na wa futo ma ware fo ma na.
1: Ware mukunu na tie, wukunu ka ba kunu aka nan, waka ba kunu aka sia, dem kraseni ya na de tie ware ase no.
0: Na ni otu ware fo me ma so fo ma me.
1: Me ma mo ware mo yire no ma so ma jam yire no mo fie. Wo yire kasapa na buafu. Ade a wo nyanya so be ko ka na buafu. Wo kwase agai.
0: Na mini pa, Louise Diaz wa ko fa girl bi.
1: Wo nyamini pa me ko fa girl bi a.
0: E de ma mi sa, ma type be na ape.
1: Me pro ba, o wo to. Me timi di hu agro.
0: Na de ntia ne wo nwro yire to ho so ni ni hia.
1: Me timi ni me yire hia.
0: Ah aden.
1: E fi se ni tumunye.
0: Ei, sa na edu ne be na odi ntia ni tumunye.
1: E ma moni, fantane, farmer kini ade. Ana na sia ye troka na osifie.
0: Hm. Ene da kro ye afoti wuram.
1: Abua.
0: Ntu ne ne beda romantic ways be na ya odi ma no.
1: Ewura, utumu bon wa kono koye mu ye.
0: Ah, nti sa na se na kan kire nse ya onye no.
1: Ba ma dia fa samna. Fa twitwi support ya se. Ma enko saponum. Na otimi de atwi otukwan ni ye sa.
0: Ah, na me kase ye de saponi twitwi asi kire do kuno.
1: Gati, wa bua. The thing goes crap.
0: I was never need a video ever subscribe to my YouTube channel. Every Monday be a new video, baby.
1: Sayonara.
2: Crap24.com. We speak the capital. Mene Obana.
3: Hello, dear.

ne ho asem mo ha kire wa wana esu mo jana ko onso no ne atamfo na ene mo tipiro mo didi atem no sa atamfo we mo ne de empe ye ne ho mo nanso mo na edu bra nya me maya da no mo kanche egu ya bra bo so mo mu di nya sa atamfo no wo mo na me sumo nya me jana ko mo sira ba mo amo ba bi bi o mo hie mo no mo hie fa nya me ma ho Satan for no, I know Yamijan and Paul, never say, Messiah, Suma, Yamijan.

Wahini yesu wa mwenye anewo Maji kwa yesu uke sae Ema epu atuwa chena na epu yindi yindino Epu atuwa chini yedindi ya Enano pena atuwa chimbia epu omibremu Na eradi ema niyema nkoye Nama abrabona hiasino Wahini yesu miwojidi ya omuse uke sae enano paya Sa atuwa chini ebe yedi omibremu Esa bro hini nebu katineza Eka se Shedrak ni Mizrak ni Abednego Wamu nkutu ni wane neno Na omu nye jidye ewa waru adimunu wama nkutu nuwa Na wadi wamu kogu ujafunu nini munu Sabra nana ewa adimu oho Sabra nana ewa adimu kasai Ema yedu wamu kogu ujafunu nini wamu sefri mudia Enene nano